Pretse bo kana deer o fitile jalo kana o wela o wetsa jalo fa o pela a re kgalagadi moretse fa o itse o kgalagadi ke sekaka se e leng gore go na le batho ba e leng gore ba ile ba nna jalo le thata moretse bokgale moretse le keletso ya go ka tswelela go ka aga jalo mo sekakeng sa kgalagadi mme re bisa batho ba bakgalagadi jaanong moretse ka gone o agile mo kgalagadi ga se gotwe ke selo se e leng gore ga sena mosola kana ga gona bontle moretse gone ga o etse tlhoko batho ga ntse ba e leng gore ba aga mo dikarolong tse e leng gore ga di na metse ga di na tlhabologo ga di na se ga di na se le moretse ke batho ba e leng gore ba na le jalo maatla le thata le botlhalo jo e leng gore bo feta ba bangwe gompieno moretse a re ba keteke ka mino kana molodi re o fiwa ke Becky Mseleku fa a re celebration morago o ka latelwa nyaganyka latelwa ke Eric Nombete moretse a re reetse Becky Mseleku fa a re celebration fa re boa

le wena le one metse dingwe tsa wela mo mitlweng mme mitlo ya gola ya di hupetsa mme di sekatsa ungwa sepe metse dingwe tsa wela mo mbung o molemo tsa ungwa ka digola diata le maswe diata metsa tsala tsa nna masome mararo le masome marataro le lekgolo moretsi o rategang mo mosona ke rata gore nna le wena o le moapostolo o le moreetsi wa lefoko o le motsenyi wa kereke e le yo o sa tseneng kereke mme o utlwile lefoko leno re tshwantshiwa le peo o re peo yena e nngwe ya wela mo mitlweng mme mitlo ya di hupetsa ga di aka tsa bona botshelo tsa gola tsa re di tshwanetse gore di ungwe mitlwa ya di hupetsa ka dija di le mo mitlweng lefokone nna la rerwa kana thuso ya ona wa e bona wa ya amogela mme o le pelo dipedi mme o ya amogela o le lenyatso o ya amogela o le maikgogomosi ga ga ka ga nna sepe mo go wena janne mme dule tsena ga tlhokagala ga nna khupelo mo go wena wa hupela ka ntlha ya gore o santse o le mo lefatsheng o amogela modimo ba gape o tsosolola ka dilo tsa lefatshe peo yena ga ka ya ungwa sentle ya hupela ka goreng e tlhakangwa le dilo tsa lefatshe ka goreng medimo a di sa twa o e tlhakanyetele tumelo ye peo yena yone ya swa ya hupela ka goreng e tsaya re e utlwa dipolelo tsa batho le wone di tsee di ba maikutlo ya tsone e kgopege e nne pelo botlhoko e tshwanetse gore e nne peo ye wetse mo mmung o o siameng ga e tlhalele gore e wetse mo mmung o o seng one mme nngwe peo e nngwe ya wela mo mmung o o siameng ke ba batho ba ya re ga ba utlwa lefoko e re ga diteko le disetanata e re ga ba rera lefoko la modimo e re satana a kena batho bana ba iphapanye le duletse ga ba tsele duletse tlhogong mme pe yona yungwe le ungwe ga makgolo ungwe ga masome a matlhano yungwe nne peo e molemo e nne le boikarabelo ke gore ke peo e na le boikarabelo re barongwana ba modimo ga re rumiwa re itse gore re tsaya peo yena re e jale mme re tlhokomele gore re e jala jang a re e jala ka mokgwa o o siameng a ke e ntsa ke e jala mo go nna go siame a ga e keta selo sena ga se fetoga se tla ka tsela e seng yone a ga e keta ke kgopega ke be ke tshwana le peo ye e wetse mo mmuo le kgarang ye e wetse mo mmuo o simolemo ye e wetse mo mitlweng moreetsi o rategang ke rata gore o le maapostoloi wa utlwa lefoko la modimo mme wa letshano ga o tshwanetse go le tsamaisa o le tsamaise ka bona o sa dirise bo modimo o itse gore o peo ye e kile ya gatewa ka dinao o peo ye e sekile ya ga yaka ya tsena mo mmung o o siameng o fetogela tumelo ya gago o fetogela thomo yo o e rumilweng wa e ngala wa tshwana le peo ye e wetse mo mmung o senang o senang boleng ke le moreri wa lefoko ya re ga satana a tsena mo go nna e re ga meleko e tlana mo go nna ke fetoge ke lwele meleko ena ka sennama gore a ropeo ye e wetse mo metlweng e wetse mo lekgwarapeng ga ya wela mo go siameng teng gore a re thero yena ye ke e reretseng batho ga bagapagape ba gompona jaana ba simolola ba gakgamale gore ka ne re re ke mojadi wa peo ye e siameng jaanong go tsamaya eng go raya gore peo ye ke le moriri wa lefoko ke ile ka e fetogela ka e ntsha mo mmung o ne e wetse mo gona ka e ba mo mmung wa lekgwarapana ka ya le dipolelo tsa lefatshe ka ya le ditiragalo tsa lefatshe ya ungwa le ungwe le molemo ka go bone e nngwe e wetse mo mmung o le molemo peo yone ya tshela ya kopela a re tseyeng thapeno modimo wa rona wa maatla otlhe modimo o tetseng tshwaro re a leboga keresete o galela mabaledi wa ditšhaba rara keresete o tetseng tshwaro re a go kopang tate modimo o lenyolo ela maatla otlhe lenyolo le tetseng tshwaro o keresete wa goloka o lebitso rara a nono wa go le maatla a gago a be mo go rona jesu keresete a thaatlhole rona ka madi a jesu keresete re a rapela amen.

ke go amogela moshomong kentle wa tsatsikena ga gompikeno ke go tumedisa re simolla kyalo thulaganyo ena ya rona ye e leng gore ke ya bosabo ya pele hela ke ka ke tswa go itsise ke tsatsike moshupologo re simolla beke encha tsatsi ke lone la moshupologo me re simolla beke encha solo sankla se o tshwanetseng wa se leboga ke gore o bo bone tlhabo ya tsatsi ke na ke a gompikeno go ka leboga Ramasedi gore o santse o hegelwa o ile wa tsoga moshono wa tsatsi ke gompikeno le gore wa ja wa bereka wa tsamaya o bone kyalo bontle kwa lefatshe le eleng gore le go dikanyeditse ga o tlhoko di le dintse gore o bone bontle jwa lefatshe le e leng gore o nna mo go lone mme hela se se botlhokwa se le gore tshwantse se leboga ka sena ka dinao ke tsotlhe ke gore wa tshela wa hegelwa o na le ntlo you have a roof over your head o na le ha o nang teng ha o robalang teng ha o tsogang teng mosho le mosho batho bangwe ba ka tswa ke le ba sena se o nang le shone yanong se sengwe se wa gongwe se e le gore sengwe le sengwe o na le shone a sengwe a se kgolo a se ntse ke yang nna o leboge gore o bo o na le se o nang le shone mo botshelong jwa gago ntlo o kgona go ka robala o sireletsegile bosigo le bosigo gongwe bosigo le motshegare o kgona ke jalo go ka ja go na le sengwe se e le gore se kgone mo tafolo se e le gore kgona go ka seja o kgona go ya kwa tirong go bereka go na le batho ba e le gore ba batla ditiro mme go thata go ka bona tiro go na le batho ba e leng gore ba ile kwa dikoleng go ya go ithuta ba na le bo degree le di-diploma mme go thata go ka bona tiro jaanong se o nang le sone tiro yo o nang le yone ntlo yo o nang le yone go ka tshela tsatsi le letsatsi gongwe go ka tsoga tsatsi le letsatsi o hegelwa dilo tsa mofuta o ntseng ke jalo ke dilo tse e leng gore ke jaanong o tshwanetse wa di leboga o tshwanetse wa di leboga ke ka dinako tsotlhe a re ithute go ka leboga go ka lebogela se le gore re na le sone mo matshelong a rona a re ithute go ka lebogela se re nang le sone mo matshelong a rona ga se batho botlhe mo lehatseng

0: ba e leng gore ba tswela ke yalo ba nna le se o nang le sone. Go na le batho bangwe ruri gone ba e leng gore ba eletsa go ka nna se o se na leng, mme ka ntlha mabaka mangwe a a rileng go thata gore ba kgone ke yalo go ka nna le dilo tse o nang le tsone. Ithute go ka nna motho yo itumetse mo botshelong go ka lebogela se o nang le sone. A re gatele pele re tswele ke yalo mo retsa tiwa SFM, ga kologela gore na le wena re mmogo go tsena ka ura ya boroba bobedi fa ke tlabe ke boela kwa morago.
1: Ke rata o leboga Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata o leboga Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

re lebe ditiragalo tsa mafatshe a sele dikgang tsa mafatshe a sele letsamo Afrika. Nigeria motsatsing ke ya maabane ba boletse gore baage ba bone ba le babedi ba le ba bolawa ko lefatshe la ko Afrika Borwa mo kgweding e fetileng ka ntlha ya ditlhaselo tseo tsa kgethololo ya semorafe tse e leng gore di ne di tlhabagane ke alo batswa kwa ba e leng gore ke ba mafatshe a mangwe a continent ya Afrika ba e leng gore ba ne ba sena ke alo ke tsone dipapiri tsa go ka tsa bo go ka nna moagi wa kwa Afrika Borwa. Yane mo pegong e ba ileng ba e golola e supa ke alo gore batho ba bone ba le babedi ba ile ba bolawa ke alo kgwedi ya Seetebosigo e bala masome a mabedi le boroba bobedi. Mehela mo nakong ena mapodisi kwa Pretoria ba tswelela ke alo ba ntse ba tla ba dira tsone ditlhotlhomiso. Mme yana wa itse motse gore e ne e le setlhopha se segolo sa baagi ba kwa Aforika Borwa ba e le gore ba ne ba tlhasela batho ba ba gobatsa ba ba itaya bangwe ba bone re itlwile ra utlwelelo ka ke tsa gore ba le babedi ba Malawi ba ile gore ba ile ba bolawa a le mongwe wa ko Zambia Zimbabwe tshwarelo le ba le mmalwa batho ba le mmalwa ba ile rurugone ba ile ba bolawa ka nako ewa ya ditlhaselo tsa teng mme itsela gore re le kgwedi ya Seetebosigo e bala masome a bedi le boroba bobedi ke fa ma Aforika Borwa ba tshwara kealo mogwanto wa lefatshe lo kela ko Aforika Borwa kgatlhanong le batswa kwa ba iphitlhelang ko lefatshe la ko Aforika.

borwa ba e leng gore ga ba na jalo ke tsone dipapiri. Mehala le gone ko Durban ga re re lebeletse dipego go le ga supa jalo gore mangwe a mabenkele a ile a tlhaselwa ke baagi ba ko Aforika Borwa a ile a sengwa. Mehela ba sepodisi ba tswela kalo bantse ba tla ba lebeletse seemo go tsena mo nakong ena la go ka tswela kalo bantse ba tla ba dira ditlhotlhomiso. A re gatele pele re lebetse dingwe gape dikgetse tsa Ebola kwa Democratic Republic of Congo di tswela kalo di ntse di tla di oketsega jaaka mo nako ena go begiwa jalo ka dikgetse di feta jalo di 1,500 le batho ba le 4,473 ba ebileng ba bolawa ke bolwetse jona jwa Ebola ke dipalo tse e le gore di le dagololwa jalo ke puso ya ko DRC. Bare bolwetse jona bo tswela jalo bontse bo tla bo anama kwa kgaolong ya Ituru, North Kivu, South Kivu. Fa badire ba botsogo ba tswela jalo bantse ba tla ba lebeletse seemo le go ka dira gore bolwetse jona bo seka ya tswela jalo bontse bo tla bo anama. Ditlhopha tsa ditswelodi ko Mali di boletse gore di le da tlhasela jalo ke mafelo a le supa a sešole ko lefatsheng le wala ko Mali. Mehela ba mo nako ena ga go se go golepego ya gore go tlhokafetse batho ba le kae, gongwe dikgobalo ke tse kae, gongwe ditshenyegelo di ntse ke a ngeme hela ditlhopha ka go farologana ko Mali tsa ditsolodi pele ba tlhomisa gore pele ba tlhasela mafelo a le supa a sešole ke ka tsatsi ke a la matlhatso. Aforika Borwa ile ya romela jalo mašole a feta jalo dikete tse boraro mo lefatsheng la ko Aforika Borwa go ka netefatsa kala gore go nna le tshireletso ka di megwanto e le gore e tsweletse beke le beke ko lefatsheng le wala ko Aforika Borwa e sale ba itsese jalo ka mogwanto wa semmušo kgwedi ya Seetebosigo e bala 28 mogwanto e le gore ke wa batswa kwa ba iphitlhela ko lefatshe la ko Aforika Borwa. Jaanong go romelwa ga mašole ko ditoropong gongwe ka mafelo ka go farologana ko Aforika Borwa go le ga tlhomiswa jalo ke tautona sa re le Ramaphosa gore ba tswele jalo ba netefatse gore go nna le kagiso, ga gona dipolao, ga gona dikgobalo le gore megwanto e le gore e dira jalo ke baagi ba ko Aforika Borwa e tswele jalo e nne megwanto e e leng gore ke ya kagiso. Batho ba seka ba felela jalo ba bolawa gongwe ba gobadiwa ka gore jaanong mafatshe a Aforika Borwa a botsa dipotso a botsa e se mafatshe a Aforika Borwa mme mafatshe a continent ya Aforika a simolola jalo go ka botsa Aforika Borwa dipotso gore batho ba rona bana baagi ba rona bana ba e leng gore ba bolawa ke baagi ba nyena a lo bona e le selo se se siameng. So mafatshe a Aforika ga itumele go tlhelele ka go ka se e leng gore Aforika Borwa mo nako ena e tshwaragane le sone. Ke seemo se e le gore se tswela jalo se ntse se tla se lebelelwa ke mafatshe ya ka ntse a tla tswela jalo a buisana mabapi le ditlhaselo tsewa tsa kgetholola semorafe ko Aforika Borwa. Moretsa thiwa tsa FM dingwe tsa rona tsa dikgang tsa mafatshe a sele tsa continent ya Aforika mošona wa tsatsi ka gompikena. Mo nako e sa fedise pelo ke tlabe ke go neela ke tsa metshameko dikgang. Se lebale gore World Cup e tsweletse, metshameko ya World Cup e tsweletse. Ya re lebeletsela ke ana go ka bona gore ke ditlhopha dife tse e le gore di kabe di tswelela jalo di iphitlhela mo go the top 8 le go tsena jalo mo metshamekong ewa ya makgaolakgang. Meela mo nako ena ya re tla bua ka tsone mane mo nakong e sa fediseng pelo mme hela pele re tsaya tsa rona tsa metshameko tla ke dire jaana.

0: a o batla go itse ka ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a se reetsa seromamowa sa gago sa mmamoratwa GYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa modudu. GYS FM.
1: Ke go nele seemo sa bosa ka bokhutswane sa tsatsikena ke gompikeno kgwedi ya Phukwi e bala malatsi a le marataro. Bogare jwa Namibia go ka bogo letsatsi ka mololo le mogote kwa ntlheng tse di kwa borwa le kwa bogare. Gope fela go ka bego letsatsi go le mothito le mogote. Toropo tsa lewatle kwa Bokone le bogare tsa toropo tsa lewatle go ka bego thibile ka mololo Mouane go nne letsatsi mo tsamong ya letsatsi. Phefo e tshetsane tla foka fa gare go tswa borwa e fokele borwa botlhaba. A re lebe seemo sa metsoko Wildfish Bay. Metse a ka tlhatlhoga metsotso e le lesomele borobedi ke go tlogela nako ya bosupa moswa wa gompikeno. A ye tlhatse metsotso e le menne go tlogela nako ya bongwe motshegare. A ka tlhatlhoga metsotso e le lesomele borobedi go ya ko nakong ya borobedi maitsiboa. Letsatsi mo toropokgolo Windhoek le tla tlhaba metsotso e le 23 go ya ko nako ya boraba bobedi le tla phirima metsotso e le 20 go tlogela nako ya borataro. Hela ka bokhutswane seemo sa bosa sa tsatsikena ke ya gompikeno. E metlhano metsotso go tlogela nako ya bosupa a ke bone ke a le gore a Chief Inspector More a ka tswa a ntshwaretse dikgang tsa sepodisi tsa kgaolo ya Omaheke gompikeno.

0: le ka basadi ba bone.
1: Mm.
0: Ke sone se ke re ka di hajisi.
1: Yes.
0: Hala ke tsa se ka ya ka nna ke ka ke sanje ke nwa. Ke ne ke le mo motho o no gele keng.
1: Mm.
0: Na ga re batho ba go ntlhola go di sala sa mme go ntlhola go hospital kwa. Ke mo di paining ba go kopa ba go adima madi mo go nna me ke ya. Ga ba itse ra ke a so go tsena a ke ka.
1: Mm.
0: Ke ra bona gore ke ke ne di tsela tse di siameng tseo.
1: Yes.
0: Ba ka ala ha ba jang gone. Ala ba sa ke ha ba re ke sala ka wena. Ala o le mo mathateng. Ga ba re ke gele ka wena. Ba sa di ba ha ke bona ba re ke gela ka wena bone ba tsamaile.
1: Mm.
0: Ene ha bi le tsone ba sa di ba se tsanya na ba go gele ba se tsanya na ba ba sa ka ka nyi sipi ba. O ba ka go ja hela.
1: Mhm.
0: O tsana ka mo sala o sina se bo go tlhalala ke no mo pehong. A tsa mo no se di hala yo posa gore ne ka ja ga go a wa ne le mosetsano a kae. Ke tsone se bona ba no na ba go tshwara ba ipega ka ntata a jone go tsiwa.
1: Mhm.
0: Ke tsone se ke re ibule matla tsona e se go pile ba bomma ba tsona ba iromela tsho go dikone gore ya go ithuta e bereke e ba soroga.
1: Yes.
0: Ka no le ka go soroga batho ba itse ni family tsa gago o ba nosa dikadi o ba rekela dilo go tswana ga ona sepe. Ko mora go ke go tabogala mo mokaleng ipega go ne ga ona sepe.
1: Mm.
0: O gone go tlhogong go tswela.
1: Ke a ke go leboga moswa go mpengeno Chief Inspector ke go eleletsetsa tse ke lentle.
0: Thank you.
1: Thank you, bye bye. Ke Chief Inspector Morwe. Moshono wa tsatsi ya gompikeno jaaka a ntse a re neela tsa sepodisi tsa kgaolo ya Omaheke le go ka garela jalo ka dikgakololo go bašwa moshono wa tsatsi ya gompikeno ga ke go bua thata mafokong a gagwe wa beile wa beile sentle moshono wa tsatsi ya gompikeno a re tswelele fela ke alo mashimabedi metsotso go tlogela nako ya bosupa.

0: talent ya itumela ha o ka nthamekela pina ya sedumedi ya ga Winnie Mashaba kampo ya ga Solimo Holela e ka ntshila maikutlwa a yaka ke okedisa dingwaga ka la bone ga kege. Se sengwe se se kgatisang ke gore kile ka bona brother ya tsala ya me ya Botswana me yo nhala tlhalosile ga gate mang lakas lax galase e le gore yaanong e le ena alaya mo Facebook ga ke ntse ke latisedikgang om gore tota-tota o ilantsile mo Facebook gore ke tsatsi ya me ya botsala gone la bone ne ona feta akere mephato ya me yone hela mo Namibia mo a itse gore yaanong ba tsamaisa tsone tse ditsang ere di-smartphone ntse ba ntsenya mo mafaratlhatlheng mo mme bang eleletsa masego le katlego ya ka mo dingwageng tse ile gore kile ka ditiri ga kere mme tota-tota hela oa itselaetse o tlaka Mr. Engelbert Tshabo Morwa Tshabo motho wa ra Tshabo the people's mayor, the people's person, man of platonic love mokgatlha wa manana wa namanenana a mamele a jebereko mme tota-tota baai fela gore bakgatlha ba manana le bao
1: ke ntse ke re ga ke go tlwaetse
0: ka re losika le thata ka go mme le ka go res gone go ntse ke yalo wa nkuko yalo
1: ke a go tlwaetse
0: le ka go re le ka go mme mme kgankgolete gore tota hela boelong ga ke ijwa ka ga bautse kampo ke ijwa ka ga bakgatlha tota ke nna ke anyile lebele la semite ke yala gore yanong
1: Thank you. Ka ke go lebogomo sho go mpeke no right.
0: Go lebogile nna ma etsi a se se nne le ding ke go tsela gore ba tswa se le gore ke tsatsi sa ile. Ke tla go lebala le wena
1: Ke a go lebogo. Thank you. Bye bye. Re tswele pele mo re tswa TWS FM ke People's Mayor ke ka ntsa tla e kgopola le ha o kiletso dingwaga mo bekeng e tswang go ka feta a re tsweletse fela ke yalo re lebile ditiragalo tsa rona ditiragalo tse pedi ke kwa Okako le Epako tsa go tlhabiwa ke ka dithipa gongwe go ka tlhaba ka thipa batho ba le babedi wa dingwaga tse lesome le borobongwe le mashome a bedi le boke mashima be dilo borataro be le bahela ke allo ba tlhoka fala ba re ko o kaku ra di ngwa gatsela shume le borobongwa o ile a bolawa mo di ureng tsa mo moshong ka tsela matlhatjo kwa kgolo ya Oshikoto moraga ile a tlhatselwa ke allo ka thipa ya okapi ke melaelo a di ngwa gatsela shume le botlhano go ile ga nna ke allo le komana magareng ga batho ba bedi bana le gore re yona o ile a tlhokafala morago ga go tlhabiwa ka thipa ga go itsege gore komana teng e ne le ka gaeng ba masika ba moshe ba itsisitswe melaelwa o ile a tsewa kealo le gore mo diatleng tsa sepodisi ditlhokometso tsa sepodisi di tsweletse kwa go ba bose ko kgolo ya Omaheke ko Epako motho wa rre wa dingwaga tse 26 Frederick Luban o ile a tlhabiwa ka labone kwa ntle ga ntlo ya gagwe o na le mogo ke alo le ngwana wa o na le mogo ke alo le tsala ya gagwe mme ba ile ba tswela ke alo ba tsere dikgang jaaka babelela ba le babedi ba ile ba le ka ke alo go ka tsosa komano magareng ga bone mehela ba ile ba motlhaba o ile a taboswa ko kokelo ya sepodisi o ile a tlhokafala nako ga a goroga ga kokelong ba sepodisi ba itsetse ba masika babelela ba le babedi ba ile ba tshwarwa le gore ba mo diatleng tsa sepodisi ke ya ka ditlhotlhomeso tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse

tshedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

re tswelela jalo moretseng metsotso e supa morago ga nako e le ya borobong e ka re mo nako e sa fediseng pelo re fete ka se re seketekang gompieno morago re fetela jalo ka tshedilo maikutlo le kgakololo dikgang tse dingwe melaetsa le diketsiso re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya lesome

leloko la khuduthamaga ya lekgotla la bašwa mo lekokong le wa la SWAP go tswa ka 1991 go tsena ka 2002. Ba re e ne e le megadikgang wa Voice of Namibia le Namibia Press Agency mo nakong ewa ya ditlhopho jaaka gone go ipapadiwa ditlhopho mo 1989, a bega jalo ka puo ya Seesemane le puo ya Seherero go tswa ka 1989 go tsena ka 2003. O ne a direla hala jalo e le megadikgang, mme morago moretsi o ile a tla go direla Namibia Public Service go tswa ka 1992. Ha a nna mogakolodi yo o kgethegileng wa ga tonakgolo e le Moswi ha Kekin Kopo mo nakong e wa ka 1996. Mme le gone moretsi a nna mothusa tona mo lefapheng la ditlhabololo tsa magae Housing and Rural Development ka 2005. Ana tona wa bašwa le ditirelo tsa setšhaba ka 2010 kgwedi e le ya Mopitlwe go tsena ka ngwaga wa 2012. Ka 2019 o ne a tlhongwala jalo jaaka leloko la Politburo wa lekoko la SWAPO. O ne a tlhokagala ka 2021 kgwedi ya Phatwe e bala lesome le bosupa ka ntlha ya botlhoko jwa COVID-19 a lengwaga tse masome a matlhano le robedi. Ka bokhutswane moretsi e le go gopola Moswi Rre Kadenambo yo o belegweng tsatsi la gompieno na ka ngwaga wa 1963. Re tswelela jalong metsotso e lesome le borataro morago ga nako e le ya borobongwe.

tsenya mo mathateng ya no ke dilo tse di kgona go ka thusa ngwana wa gago hantse a gola gore ha go nna mogola itse gore mo tirong le gone e motho yo buang boammaaruri a le ko sekoleng wa itse gore ke ngwana yo o buang boammaaruri a teachera a botsa gore mme ke mang a dirileng se gongwe ke bo mang ba ne ba tlhodia mo classing ngwana yo wa gago e ne motho yo ka nako tsotlhe a bua boammaaruri ka gore boammaaruri ke selo se se kgona go go gololang se se kgona go go ntshang mo mathateng motho o kgona go itshwarela ka gore ga wa bua maaka kwa bohelelong o botla ka boammaaruri yano dingwe tsa dikai ba re go kgona go ka na le spiritual and religious values mo lapeng la gago o itse gore o le motsadi o ruta bana gore phakela re tsoga re a rapela maitsiboa re ga gorobala ra rapela re bala beibile sontaga re ya ko tshipeng ke gore ngwana a gola jalo le ene wa go lemoga gore go rapela phakela go rapela maitsiboa go ya ko tshipeng ke selo se se ntsholegelang molemo ke dingwe tse tsa dikai tse wena o le motsadi o kgonang go ka di ruta bana mo lapeng ha re bo yana ka character values ba bo yana ka integrity honesty courage kindness ena ngwana yo o itse gore ha gola ke ngwana yo o golang jalo ana le seriti ngwana yo o kgonang go ka tshepiwa ke balekana ba gagwe gongwe batho ba o nang mo agare ga bone a re bua yana ka mo sešhabeng ngwana gago le ene batho ba batsadi ba bangwe ba kere ba kgatlhegela ka ga o rutileng bana ba gago ka gone e le bana ba ba kotlang batsadi bagolo e se motsadi ba bonela mme ba itse gore mogolo mongwe le mongwe o tshwanetse a tlotliwa ke se re tshwanetseng ra godisa bana ba rona ka teng ha re batla gore e ne batho ba ba gonna le seabe mo sešhabeng gongwe le bone ga ba ntse ba gola ba gonna le malapa a bone ba ka kgona go ka re motsadi rona re godile ka tsela e mme ke bone go le mosolala thata go ka ruta bana gore ba e ne batho ba ba kgona go ka kotlwa mo sešhabeng gongwe batho ba ba tshepa ba itse gore ke bana ba ba rutileng sentle bana ba ba godisitsweng sentle ka bokutswana la moretsi ke jaaka re fetile ka kgakololo ewa re rutwala jalo gore a re le batsadi re nne kelotlhoko ga re ntse re godisa bana ba rona re ne le dikaedi le bona ba itse gore mo lapeng le go dirwa jana le jana le jana ba seka ba itshelela hela motho e sala tsamaile a go tlhoka nako e o batlang ka yone re itse gore bogologolo ha o ile go tshameka o itse gore ka nako e ke tshwanetse ke be ke le ko gae ka gore motsadi a ne a batla gore go ne le discipline mo gae yanong ha go sena discipline mo retse mongwe mongwe o itiela ka o ratang ka gone ga gona gore nya ke tshwanetse ke alole ha ke tsoga ga gona gore ha ke husitse ke ikopele boitshwarelo ke gore mongwe mongwe o itshelelaela ka ha a ratang ka gone mme go botlhokwala thata gore go ne le molao o rileng mo lapeng re tswelela jalo mo retse metsotswe 20 le bosupa pele ga nako e le ya 10.

re tswelela jalo mare se metsotso e mashome a mabedi le bobedi pele ga nako e le e ya leshome moretsi go ya ka pego e ntshitsongela jalo ke molaodi wa kgalo ya omaheke Pio Nganate o ne a tlhalosa moretsi gore dintšho tse di amanang le go tlhoka dikotla mo baneng moretsi mo ngwageng a gare ga ngwaga wa 2005 kgwedi e le ya mopitlo go tsena ngwaga e ya 2026 ba bone go na le phokotsego ha go bapisiwa le ngwaga wa 2023 go tsena ka 2024 mo nakong e wa bane ba gatisitse dintšho tse di kanang mashome a mane tse di bakilweng ela jalo ke go tlhoka dikotla mo gare ga bana mo gare ga ngwaga wa 2025 go tsena 2026 ba gatisitse dintšho di le leshome le robong ke phokotsego ya mashome a mabedi le bongwe mme o ne a tlhalosela jalo moretsi gore ka ngwaga wa 2023 kgaolo ewa ya omaheke ile ya welwa ela jalo ke masitlhapelo ga ba ile ba utlwa ka dintšho tse di bakilweng ela jalo ke go tlhoka dikotla mme le gone ba ile ba lemoga ga le uba gongwe tlala moretsi e na le ditlamorago tse di masisi tse di amileng bana malwapa le seshaba ka kakaretso mme ka ntlha ya seo ba eteledipele ba kgaolo ba ile ba bona go le botlhokwa gore ba buisane go bona gore mme go tla dirwa eng go ka lwantsha mathata ao a go tlhoka dikotla ke ba simolola jalo ka projeke ya tshimo kwa farming ewa ya Farm Never Hope ba re ka projeke ewa moretsi ba ile ba kgona go ka tokafatsa seemo sa go na le dijo mo kgaolong ba ile ba thusa la jalo go ka neletsa go tlhoka dikotla ka go tlhoma merogo mme le gone ba ile ba simolola ya ka thuo ya loruo go ka ema nokeng malwapa a kobo dikhutshwane ke pegwala jalo moretsi jaaka re ntse re utlwa ka dipalo tse di gokotsegileng tsa dintšho bogolo jang mo baneng ba bane ba tlhoka dikotla ke pego re neelwa jalo ke molaodi wa kgaolo rre Pio Nganate metsotso leshome le robedi pele ga nako e le ya leshome a o na le molaetsa ke tsejo number mo nkgokgaso ke 291-2485.

0: tsile amogela thuso go tswa lego kgotlela kgaolo ya Zambesi le lefapha la temothuo metsi tshwaro ya ditlhapi le ditlhapelo tsa ko magaeng mme mo nakong ye polase e ka nna le ditlhare di ka nang dikete tse pedi tse di setseng di go ungwa merogo e e farologanyeng ya go keta ya go feta mehuta e e farologanyeng e ka nna 500.
1: Whereas the acceptable ratio is one police officer to 50 members of the public. This means that
0: mabapi letsa tshireletso o bua fa tshireletso e le botlhokwa go tlhomamisa kagiso dipeeletso le ditlhabololo mo lehatsheng lengwe le lengwe le sepodisi sa Namibia se tswaletse ka go ikemisetsa go lwantsha bosenyi go akaretsa go nna le tlhokomelo e e lolameng ya melelwane go tlhomamisa pabalesego ya setšhaba ke ka moo kgaolo ileng ya neelwa mapodisi a ka nna 712 mo palong ya batho ba ka nna 145 se e leng lepodisi le lengwe fela le le tlhokomelang batho ba ka nna 201 mo e leng seng palo e amogelesegang ka gore lepodisi le lengwe fela le tshwanetse le be ka direla maloko a sešhaba a ka nna 50. Se se reela fa kgaolo e tlhaela badiri ba sepodisi fela thata mme ke ka moo go ileng ga agwa police station e di ka nnang 8 le mafelo a mongwe a sepodisi mo kgaolong go ka tlhokomela melelwane. Go ile ga nna le palonyana e e bonatshegang mo phokotsegong ya bosenyi mo kgaolong go tswa go 4,95 ka 2024 go ya go 3,536 ka 2025.
1: However, crimes such as stock theft, housing breaking, and the robbery, rape, poaching, assault, dealing with prohibited substances,
0: tiro tse di farologanyeng tse di ka nna 28 tsa go leka go lwantsha bosenyi mme babelaelo ba ka nna lekgoleo le bobedi ba ile ba tshwarwa fa bafudugedi ba ba seng ka fa molao ba lerobong ba ile ba lemogwa mme dikuno tse di seng ka fa molao le tsone di ka nna 279 di ile di a gapiwa. Lephata la ditirelo tsa bosenyi di ile la nna le ditiragalo di ka nna 2,955 se e leng phokotsego ya 1,073 go tshwantshanya le 4,028 ka nako e e tshwanang ngogola. Le fa go ntse jalo tiragalo tsa bosenyi jaaka bogodu jwa loruo go thubelwa ga matlo thukuto petelelo bogodu jwa diphologolo ga gautlo le go dira ka diritibatsi go kgweetsa mo go seng ka fa molaong le go kgweetsa botlhatlhwa ditšhotlo tsa mo malapeng le go utswa ga dilo tse di seng le go utswa le bogodu e le dingwe tsa bosenyi jo bo mo gare ga maemo a šome mo kgaolo mme di tlhoka kgatlhego e kgolo ya sepodisi fela thata. Bogodu jwa leruo ke mathata a magolo fela thata mo kgaolo mo nakong e e lebilweng e tiragalo di ka nna 184 tsa bogodu jwa leruo di ile di a begwa tse di akaretsa dikgomo di ka nna 614 tsa boleng jwa didolara tsa Namibia di le didika diketse tharo. Maphata a tlhomamisa molao le a go kgabaganya molelwane a kgonne go ka bona dikgomo di ka nna 289 tsa boleng jo bo tlolang didolara tsa Namibia di le sedika dike. Go a swabisa go bega fa dikgomo di ka nna 336 tsa boleng jo bo fetang didolara tsa Namibia di le dikadiketsepedi di sa kgona go bona. ke ka mo o khotatsang mo laudu wa mo shawa khaolo wa sepodisi go dirisana ka go dirisana thata le maphata a mangwe a tshireletso go tlhomamisa fa

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba.

Mebia a hokotsegile go sekae mo kgweding e motsheganong. Go ya ka Bank of Namibia gongwe BON, sekoloto sa madirelo a private se hokotsegile go ya go persente tse 4.3 go tswa go persente tse 4.8 mo kgweding ya Moranang. Phokotsego e bakwa thata ke go fokotsega ga di go tsa Phokotsego e bakwa thata ke go fokotsega ga go adimiwa ga madi a dikgwebo bogolo thata morago ga go busediwa ga sekoloto sa madi a adimilweng ke dikhamphane tse di dirang mo moepong, mo madirelong le madirelo a tlhaeletsano. Fa sekoloto sa mo malapeng se sa fetoga, Banka Kgolo ya Namibia ya re madi a mo itsholelong a ne a nonogala mo kgweding ya motsheganong. Madi a neng a le mo itsholelong a oketsegile ka persente tse 12 e le selekanyo se se kwa godimo go gaisa fa e sale ka kgwedi ya Phukwi ngwaga wa 2020 se se neng se tshegediwa ke madi a adimilweng selegae. Ka nako e tshwanang, madi a banka tsa kgwebo a ne a oketsega go ya go bilione tse di le 10.7 a okediwa ke madi a ne a tswa mo thekisong ya temane, ditshenyegelo tsa puso le dipeeletso. Nigeria ya re baagi ba yone ba le babedi ba bolailwe kwa Aforika Borwa mo kgweding e fetileng ka ntlha ya tiriso dikgoka e kgatlhanong le batswa kwa e ne e lebagane le batho ba ba tswang kwa mahatsheng a sele mo kontinenteng. Mo pegong ba okeditse ka gore batho bao ba tlhokaetse ka kgwedi ya Sedibosigo e bala 28 mo megwantong ya bofelo e seng ya semmuso e rulagantsweng ke ditlhopha tse di kgakanong le bafaladi ba ba seng ka fa molaong. Abuja ya re mongwe wa batswa setlhabelo o ne a bolawa ke mapolisi kwa Pretoria, mme yo mongwe o ne a bolawa ke batlhasedi ba ba sa itsegeng kwa porofenseng ya Mpumalanga. Mapolisi a Aforika Borwa ga ka a kgela mo kganyeng eo. Batho ba ba leng kgakanong le go huduga ga batho ba ba seng ka fa molaong ba pega batswa kwa molato wa mathata a palo e kwa godimo ya go tlhoka tiro, borukhutle le go gatelelwa ga ditirelo tsa setšhaba. Tiriso dikgoka e ne ya nna gone mo megwantong ya bosengyana kgakanong le maAforika gone ga dira gore mahatshe a akaretsang Nigeria, Ghana le Zimbabwe a busetse diketekete tsa baagi ba bone kwa mahatsheng a bone. Mo pegong e golotsweng ka Latshipi, lefapha la merero ya boditšhabatšhaba la Nigeria le ne la kgala go bolawa ga borre bao, mme la tlhagisa gore le ka tsaya dikgato tse di sa tlhalosiwang fa ditlhaselo tse di ntseng jalo di tswelela. Lefapha le ne la rotloetsa Aforika Borwa go tlhomamisa ka bonako gongwe go tlhotlhomisa ka bonako ka dintšho le dikgetse tse dintsi di santse di sekiwa tse di amanang le go bolawa ga ma Nigeria mo megwantong e seng ka fa molaong. Phitlho ya moeteledipele mogolo wa Iran Ali Khamenei e simolotse kwa Tehran fa balaodi ba ipaakanyetsa boididi jwa batho ba ba ka tsenelang phitlho ya moeteledipele. Morago ga malatsi a mabedi fa seripa sa gagwe se ne se robaditswe mo lehelong le le boitshepo la Grand Masala kwa Tehran, setopo sa ga Khamenei yo o ne a bolawa mo letsatsing la ntlha la ditlhaselo tsa Amerika le Israel kganong le Iran se simolotse go tsamaisiwa gompieno mo motsemogolo se patilwe ke boididi jo bogolo jwa batho ba ba mo khutsagalong. Motswedi wa dikgang tsa puso wa IRNI o ne o bega gore balaodi ba solofela gore ba tla tila tlhakatlhakano e ne ya nna teng ka 1989 kwa phitlhong ya moeteledipele yo ne a busa pele ga ga Khamenei yo e leng Rohola Khamenei e ne ya tsenola ke batho ba ba kanang didikadike tse di le 10. Boididi jwa batho jo bo neng bo le teng ka nako ya phitlho ya ga Khamenei bo ne jwa bolaya batho ba ba fetang le 10 le go gobatsa batho ba ba fetang 10,000. Mokoloko wa gompieno o tla latelwa ke tiragalo tse di tshwanang le tseo
kwa Kom, kalabubedi, le kwa toropong e buitsepo ya

0: amaratwa go siyalwa.
1: Si a ne ba di bomo magolo ka le ka kwa o lente go hore be di swala go amogelwa ke nna o phebetse masake ya ka tla ke kopana le wena la jalo ke motho la ganya rena ya le tholeleng tshotsho ya ka tla re kopana ke go dumedise tle ke thulaganye le go tla re tsere ke tle ka one hela jalo re le ba di tiragalo tse di farologaneng tsa tsatsi la gompieno mme ke tle ke go itse sela jalo ka seemo se e leng gore seemo sa bosa ka gano sa tsietsa le tsone dinonyane tsa pula ga o le ba ko loaping ga ke bua le wena yana di teng dinonyane tsa loapi tse tsa pula tse e leng gore yana motho ga o tlhaloganye mo serame se se kana-kana-kana hela yana dilo dibe di tlhakatlhakanya maloba re tswa mo dipuleng hela gore mo kgweding e e tswang go fela ya seete bosigo go diphefo tsa August tse e leng gore re itse gore nako e ga go a tshwana go bogo le rodi mme yanong ke tlhakatlhakanyo ya teng e leng gore nako ngwe o tsogaela go se botsedi jo bokalo e le bothito hela re sentse o ro nnyaa gompieno ke aphara sentle serame se bua gape se go mmamole o ntse o le mo mmileng kwa bo siela ko lwapeng o aphara bothito gape ela jalo ke sone seemo sa bosa se e leng gore re kopana le sone ela jalo mo tikologong le mo kgaolong ya Omaheke moreetsi wa me mme re tsweletse ne ke re ke go dumedisa ela jalo re tle re tseye pina re tswele ka thulaganyo ya rona ya leitlho le lentshotsho.

A re tle re tswele jalo moreetsi re lebe dikgang le tiragalo tse e le gore ke tsa madi mo lefatsheng la Namibia le lefatshe ka bophara. Itsholelo e nna thata bagaetsho, madi ke leng bogologolo nosela madi fela jaana ga a tshenya ka bogologolo ngwaga tsele o ntse o tsamaya-tsamaya fela o bona go na le five ranta, ranta gale. Gompieno go thata, mongwe o kile a bua kgang ya teng fela a re he kana bogologolo ke ile ka sela madi fela, ke sela madi a o le gongwe fela, go thata malatsi a. Itsholelo e madi a tshwarwa ka matsetseleko, madi a tlhokomelwa, mongwe le mongwe ga a tshwere madi a o a tshwara sentle, o a somarela ka moya le pelo le mmele. Jaanong economy e thata bagaetsho, o ka leba mafatshe a mangwe gompieno jaana batho ba bana ba ntse ba re dilo di gete dikopo ko China, ye China go reka dilo di gete dikopo ko Aforika Borwa. Nna ke tle ke re batho ke re itsamaele wa go iponela ka matlho. Jaanong na gompieno batho malatsi a gonte le diwa fela e kana kgang e kile wa e bua mo radioeng gore di-price ga di harologane he batho go le mo China mo go a tura. Jaanong a utlwa gote selo se gete dikopo ke ka lebaka la gore boneng jwa sone bo gete dikopo. Ga ika ke motho a go rekise koloi e mo Namibia e lopang madi a ka tshwarang 500,000 o bo ro ya China wa go ikela koloi hela ya boleng jwa teng o bo go ikela le gore yone ke 60,000 fela. Ga ika ke ha madi a teng a ukela le jaaka tlhatse jaaka kwa batho ba tle ba re dikoloi ko Botswana di gete dikopo ba go reka ko Botswana, motho a re nyaa koloi ke 30,000 fela tanki Botswana, tanki Botswana. Pula e nonogile go ntisa Namibia dollar jaanong ga koloi e le 100,000 mo Namibia ko Botswana koloi le ya go lopa 70,000 pula bo 80,000 pula go utlwala go le gete kopo ka dipalo. Mme ga o fetolola madi a teng go ya madi a Namibia le dituelo ga melelwaneng wa go ikelela gore rekile koloi fela e le gore di emo mo Namibia mo ga ya ya gope. Jaanong ke dilo tse ke lekileng go di tlhalosetsa batho ke di tlhalosa ke di so se se gete kopo ke se se senang boleng, so se se gete kopo ke se wa go se rekang ko marakeng. O bona le ga le leruo ga o reka leruo mo lesakeng la motho go kgona gore di-price tsa teng lo bolo go di redisang o reka selo cheap ga ke re ke mmaraka ke koko gae wa go reka ko sakeng o tla ka 1,000 ore o batla nku motho o kgona gore reseng le wena le buisaneng ya me nne fela jang le kena le kena le kena le bolo dumalana. Jaanong ga o tlaga marekisetsong a mangwe a e leng gore ke middleman di-price di thatoga gone go batho ba le ba go oketsa ka tšhelengyana ga godimo le bolo tshwara e le gore jaanong ya kae-kae go gete kopo ga gona go gege dikopo gone o a duelwa papa dilo di a duelwa. Jaanong ke a re o di bonela gete kopo ko mmara kwa di dirwang teng e seng mara ko madirelong seo se gete kopo gone koo. Mme bontsi ba ile ba ngongorega gore jaanong ka ntlhang dilo tse di dirwang mo Namibia di le turu bokana-kana bagaetsho go na le direiti tsa mahatshe di a harologane. Direiti tsa mafatshe di a harologana lefatshe lengwe le le turang mo dilong ke lefatshe la Namibia re a tura mo Namibia ga re tshameke go lebile dilo di dintsi jaaka populasi palopalo tsa batho tswetswe e tlhaloganye sentle dikgwebo ga o diga kgwebo o rekisa makhwinya mo inentebontaga o tshwanetse wa leba gore ga ke dire makhwinya a le 10 mmaraka wa mo o rekisang batho ba le

tsa Kivu ka di missile le di drone le kgeto la bobedi mo bekeng me ya bola ya batho ba ka nna lesome le bone mo mosong wa letsatsi pele ga putego e botlhokwa ya NATO. Ge Masi ipaakanyetsa go phimola lekgotla le le busitseng kgaolo ya Gaza dingwaga di ka nna 20 e le go bulela lekgotla la Palestina tsela ya go tlhoma puso ya selegae. Ntwa e neng ya tsoga kwa kgolegelong ya Sri Lanka ya baka dintsho tsa batho ba ka nna 20 le boraro ba ba akaretsang badisa magolego a ba le bane me ga go bala batho ba feta lekgolo. Sekepe sa China se se tsamayang kwa tlase ga metsi submarine se lekeletsa maruma a sone kwa lewatleng la Pacific, mme seo sa dira gore ditšhaba tsa kgaolo eo di kgale seo. Opalamente wa kwa Philippines yo e leng tsala ya mothusa taotona Sara Duterte a tshwarwa mabapi le molato wa go thukuta diura pele ga mopalamente yo a simolola tsheko ya gagwe e ka nnang felela e tsentse Duterte mo mathateng. A re di konela Democratic Republic of Congo e bolela gore palo ya batho ba ba nang le Ebola ko lefatsheng leo e gorogile ko go 1,561 go akaretsa le ba le 566 ba ba tlhokafetseng. Di ne di le kalo ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi. Re etsa dikgang tse di tla latelang ka nako ya bone e le dikgang ka bokhutshwanyane.

O reditse lenaneo la sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya bekeng. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.

mo nakong e sa fediseng pelo. Na ntse o reditse fela jalo seromamowa sa go sa mamaratwa sa tsatsi la gompieno ba re ke International Kissing Day. Dadi Mothwana ba re ke letsatsi la International Kissing Day, tsatsi le le rotloetsa lerato. Ke letsatsi le le rotloetsang lerato gore re le batho re tshwanetse ra ratana. Rata mong ka wena jaaka o ithata, eh? Be bile ha ile gore gona le o mo ratang, o se kwa tshaba go mo neela tadimolongwana. Gore mwaa!

79 go di aphukwe bala malatsa le thatar go naka go Philadelphia bala ba ntse ba mo itse yalo mo stand up specialing sele sa gagwe sa a grown a little man ona nna gape le stand up special sa gagwe sa seriously funny le sa laugh at my pain go tsamekile gape le mo di filmi motho mo ntle o tsamekile mo filming ele ya Ride Along a tsameka gape mo Ride Along 2 a tsameka jalo le Ice Cube re bua jalo ka Kevin Hart ke mongwe ba ba tumileng ba e le gore ba gola le wena ga se ene fela le Sylvester Stallone wa gola matsatsi la gompieno ke modira le difilimi o tshotswa ka ngwaga wa 1946 kgwedi ena ya Phukwi e bala garataro gona ka ko New York City ba bangwe ba ga ba batlela ha e le introduction e ba ba le bantsi ba mo itse jalo mo filming ele ya Rocky o tsamekile gape le mo filming ya ga Rambo ya tsameka ele John Rambo ya o tsamekile gape le mo The Expendables tsamekile mo Spy Kids ke ngwa di filmi tse e le gore o tsamekile mo go tsona re bua jalo ka Sylvester Stallone banna ba ba thata happy happy birthday go wena o gola matsatsi le na la gompieno masego le matlhogonolo ka ntshwara mo 291 2485 bolela o godisa manko kae 291 2485

motho mo tle re lebeletse jalo metshameko ya FIFA World Cup go bona gore yone e tsamaile jang mo tsatsing lone la maabane. Re nnile le motshameko wa setlhopha se le sa Norway le Brazil, ba ne ba tshamekela gona ka ko New York New Jersey Stadium. Setlhopha sa Norway sebetsa sa Brazil ka dino tse pedi go ele nngwe mo tsatsing la gompieno le gone mo mosong wa tsatsi leno. Go nnile le motshameko wa setlhopha se le sa England le setlhopha sa Mexico. Setlhopha sa England se tsere motshameko ka go ratha Mexico ka dino tse tharo go tse pedi. Mo phirimaneng ya tsatsi la gompieno, motho o montle bosigong jwa tsatsi la gompieno ka nako ya

0: Que make me la zamajan le Rick Rose, Rick Rose. I'm a boss. Paris Saint Germain so tsema sma ma raro le barra taro tsana go nya go ya bobedi station sa go sama chawa chela tiwa ya sa fam nanong. Ah lone la so solo ga. O tsa tsin la mo supulugo. Khanji ba sitio vendu go ba amogetse molawana o mosha wa dintja ba amogetse molawana o mosha wa dintja o eleng gore o tla bo tla o gagamatsa o gagamaletsa beng ba dintja kgotsa ba ile gore ba ruile dintja molao molao e tla be le gore ba bana le dintja ba tla be ba tlhokana le gore ba kwadise dintja tsa bone ba tla tlhokana le gore ba nne le teseletso ya gore ba ruile dintja kgotsa mongwa ntja o ruile ntja o tshwanetse gore a bana le teseletso mme ebile gape a e duela ke molao o tlileng go gagamaletsa jalo beng ba dintja gore dintja tsa bone di tlhokomelesege ka mokgwa e leng gore e re mongwa ntja ga a tswa ka yone molapeng a ya kae le kae a ba e tsentse leši kgotsa lebante tlo gagamatsa yone melao eo ya mabanta a dintja segolo jang go laola dintja tsa mekgerwa tse e le gore di tletsetletse mo teng ga mebila mo le dintja tse dikotsi tse e le gore re na re ntse re utlwa gote di loma batho di gapetse batho matshelo yaanong go raya gore ba ba nang le dintja ba tla tshwanwa ke gore ba direng ba nne le di-license ebile ba di duedise ba di kwadise ba nne le ditlankana tsone tseo ba nne le mabante a tlhokagalang a dintja se se ne sa dumelano morago ga gore go nne le bokopano jwa lekgotla jwa kgwedi ya Seetebosigo a bala malatsi a le 25 yaanong mme ebile gape melawane e tla be e tla ka tse dintsi ba e le gore ba tla be gongwe o na le ntja e leng gore ga ya fa go lwa yalo o tla bo o tlhokang le gore o duele madi a kanang ka $100 million ka ngwaga ga e le gore ntja ya gago e fa go tswe go raya gore o tla bo duela jalo o duela madi a kanang ka $50,000 ba e leng gore ba breeder dintja ba tla ba tlhokang le gore ba duele madi a kanang ka $2,000 per year segolo jang ba e le gore ba na le kgwebo tse dikgolwanyane tsa go breeder dintja ba dikgwebopotlana tse e le gore ke tsone tsa go breeder dintja bone ba tlabe ba tlhokana le go duela madi a kanang ka $1,000 ka ngwaga yaanong kgang e tsositse dingongorego ba bangwe ba dumelana le yone ba renya e siame ka gore melawana ya ka e tsentswe ka tsengwa tirisong go tla laolwa motsamo wa dintja go tla laolwa palo ya dintja ebile seo se tla ruta gore batho ba tlhokomele ba bangwe ba ganana ba renya ntja ke seo se e leng gore ke se ruiwa se e leng gore re tswa kgakala re se rua ebile ga re bone go tlhokang le gore re nne le dipampiri re nne le di-license ka gore ntja ke se ruiwa hela se tshwanang le diruiwa tse dingwe yaanong ga ke itse go wena wa reng ka kgangye a mme ke molao o o siameng o e le gore ba sitio venduk ba o tsentse tiro ba o dumalane wa gore go tlo go laolwa thuo yone ya dintja ka gone gore ba ba nang le dintja ba tshwanetse gore ba batla go duela di-license tseo ba tshwanetse gore ba kwadise ga se dintja tsa bone o le ba jang molao 291-2485 291-2485 a re buisane ke bone yo mongwe a commentile a re le ga ba ka tsenya melao e ga bana go bakganela go ja dintja ne e le ko Facebook ga se nna
1: But to suit yourself like it's a dinner.
0: ya no wena wa renka khanye motho mo ntle a me ke khanye sia mengwe ile bile jang ha khato yena o ile bile ka mokgontseng yang a metla tla e tlabolola kgotsa e tla

tsae senya dilo gore hela gore go nna le ntja kolwa ping o tsontse gore wa go ekwadisa me bile gape go nne le license ya yone bile gape o duele o ile ba yang khanye ya no ba sito vendu go ba re se se ta ba thusa ka gore ba tla ba itse dipalo tsone tsa dintja gore di kana kang palo ya tsone mo tikologong ba tla ba kgona gore ba late dise palo ya dintja mo tikologong gore di kae ka gore ya no ba tla be bana le ba tla ba na le record ya gore nya yo lo kwadisitseng tja gago yo lo kwadisitseng tja gago kwa go bolebelebe yo le leno kwa kwadisitseng tja gago so ha go ntse yalo ba re go tla nna motlho gore ba latedise palo ya dintja tse di ruilwe le dintja tse di ka tswang gongwe di gasagasame ha e latlhegile ba re go tla nna motlho gore nya ba re ntja e kana e kwadisitswe ye ntja e kwadisitswe ye gore a gore ke a ga semamma ba re go tla nna motlho gore ba laole dintja batla ba re thusa dintja tse di tletsetletsenyana tsa mokgerwa mo strateng kana gona gore ga o lobilwe ke ntja o tla boitse gore e ntumile mo strateng e le o tla bo kgona go latedisa gore ke ama

0: hela ha bona re o rola setlhakwela o rola setlhakwe kwa ntle o bo tsena mo ntlong o se ithlela se seyo se tserwe ke ntja ha re dintja tse ga di itiretse jatse ga di itiretse motho wa modimo ga di fiwe ga di tlhokomelo re di rua hela yaano di tla ruiwa ke ba e leng gore ba di afforda yaano a re utlwe ka kwano jaba dumela jaba hello dumela re retele kae
1: eteng lore
0: a ke tee
1: ke batla go kolomanyana ya lakganyenyo le ya dintsa tse di tshwantseng di duelelwe jalo jalo
0: era
1: a re shebele dilo gongwe mme tota ela gone nna go e na le kgatelelo nka be ke re a jaaka mo ditoropong mo ba dihe jalo motho gore motlhalengwe mo toropong ne le ntsa di le pedi ofo jang ofo jang a o dikgethela mme lekgetho je le jone tota go le gonyenyane le kale diploma mme jaanong be ke re ko dipolaseng ko merakeng kwa jaaka kgaolo tsa botšhaka bo hukusi jaana ba tla gore he duelele eng ditsa batho he tshela ka bothata le tlhonga legatlhe e humanesile jaanong a ijela ka o e rekela ka eng tlhotlonyana wena cellphone ja ke ga se wa gone o gone ke bona e le kgatelelo ela se se sa thusing
0: sepe rra
1: ee
0: m
1: ja a bogolo botlhalengwe ba bua ka ga ditoropo kgotsa ba di rekise mo go ba bone ba ba reng bone ba kganka ba kuka go di ja bawa
0: ehe ee rra kore e nne dikgato ela tsa mo toropong lona ko magaeng ko ba le tlogele ya me ta kira ta ki when sha yangolo nabunyao eh nga nga wera wera nga kanje 2912485

Me kana witse re koma khoe go ntse yalo. Ha o ya koma khoe go ma hatsing ala makwale. Ha go tsamekelo mo ntjenka, ha o ruwe njae. Bola le melawana e leng gore e laola tuo yone ya dinjar. Kwa tlholwa gore a me o ile go entisa ntja ga go a me ntja e ha ena nting ga we e ha gona bo abuse ya na di onyana tsonetse ha le gore ba ithelela gore ntja e ga e tlokomele sege ba tlo go etsa ba isa go mahelong a e leng gore ba ba tlokalang le dintja ba ya teng ha ba batla go ba batla jalo go adopta dintja bye za he rona ba ile ngore di ntjatsa rona ha re di he di phamola di tlhakotsa batho ko matlong a bone go e re tlo tsela mo mathateng

enja tsa rona ntatela ka o ba se tlhakwa ya se tsa nja ya next door sa o itlhela se tlhakwa sa go sele ko next door go ipotsa gore na re yanong se tsene kae se tsene jang ko next door e le yone ntja yone ya mokgerwa e sa tlhokomelesegeng.

ba bangwe bana ba ngongore ga ba renya ba bangwe ya ka blizinantsa bua gore hey go tlo nna thata ka gore go duela le kgethelo delo kgethela ntja yone yo we reeling go a go nna dingalo ka gore ntja ke ke se ruiwa se le gore rona re se tloetse se nna mo lwapeng se tlhokomela ba bangwe ba se ruela gone go tlhokomela magodu e gore o tlhokomela yalo mo lwapeng bangwe ba supa gore rona kanano go tlo nna mathata ka gore itlhela le gore ke mogodi ke na le ntja ke nna le ntja hela ke le mogodi mogame ee ga ke kgone le ga e le go ntsha madi ao ke duela ke kgethela ntjae ga teng ka kgang e ntseng yana ee ke nngwe tsa dingongorego tse e le gore ba bangwe ba ne ba dintsha mme bangwe ba ne ba dumelana le kgang e ba re e tla ntsha maduo a a siameng ka gore dintšha le tsone di tla tlhokomelesega dipalo tsa dintšha tse e le gore di ntletsentletse mo mebileng mo di tla gokotsega ka gore masepala o tla ba a di tsa ga a hitlhela ntšha fela e tabogataboga mo tseng mo e sa tlhokomelesege ya tseiwa ga o sa e kgethele o sa e duelele o sa e tlhokomele yaka tshwantseng gore o e tlhokomele ba tla ba e tsa ntšha yone ya gagwe ee jaanong ke tsone dikgang di emegela jalo motho montle tse re tlang re di tshwere mo tsatsing le na la gompieno ee hei go tla nna jang go tla nna jang nya go batla ba tsenya le molao wa dikatse ee go tletse dikatse mo toropokgolong hai ga se dikatse di bolaya motho mo Zambia Namibia collaboration MK Makitu kgotsa le botho motle sešhere sago sa bašhao tšhela tšhiwa ya safam ke dira jaana ke boela ko morago ke a gonyela ke a go ntsha tlhogo fela ka nako ele ya bone a submarine boy boy.

le dikgwebo tsa mo sechabeng, community development project. Mme ke tiragalo tse e leng gore le tsone ga mmogo thata-thata ngongora e tona gare ga dikgang tse tsotlhe mo bekeng ya bašwa ke dipalopalo tse di kwa godimo tsa go ima ga bašwa mo kgaolong segolo ya Ohangwena, yaka baemedi ba ile ba ngongoregela kgang ya teng e le gore dipalopalo di supa jalo gone gore mo dingwageng tse bana ba ka tshwarang 10,000 ya bašwa ba ile tota ba ima. Yanong seo se kgoreletsa jalo tswelele pele le tlhabololo ya mo kgaolong le mo tikologong jalo moreetsi. Ke seo se e le gore tshwanetse ra ruta ra gakolola bašwa gore ga go agane kana ga o le ko sekolong go na le dilo di tshwana le unwanted pregnancy, go ima go sa rulagangwang go se mo lenaneong, ke gore ngwana a imisiwa fela ke motho fela e le gore ga bana maikaelelo a pegela. Jaanong ke dilo tse dingwe tse di senyang jalo le gone bana ba e le gore ba dingwaga tse di kwa tlase, ke yone kgang e nngwe e le gore le yone e balwa jaaka unwanted pregnancy gobane go na le dingwaga tse di letlelelwang tse e le gore motho jaanong ke mosadi yo o na le boikarabelo, motho o ke monna yo o na le boikarabelo jwa go tlhokomela ngwana. Jaanong ga o bona go na le dikgetsi tsone tseo tsa gore motho a itatola mpa, motho a tshaba mpa, motho a senya mpa mo bašweng, e be e le yone kgang eo ya gore ke baby e sa rulagangwe kapa e sa siamang kore ga e ka ga go diragetse fela. Jaanong tshwanetse e be e le gore baby e kapa go ima go mo motho e le gore o na le boikarabelo, o na le bokamoso, o na le ke gore o a bonana gore o ya kae ka botshelo. Jaanong dilo tse dingwe le gale le ga ntswa o leba botshelo jwa gompieno go ikalela gore batlhoki motho a le a senang sepe o ituletseng ko gae a ba nna rre kapa a nna mme yo o na le boikarabelo mo bongwaneng wa gago a mo tlhokomela ka bojotlhe. Jaanong mathata e be e nna fela gone go godisa ngwana mo environmenteng kapa mo tikologong e e leng gore ga ya siamela botsogo jwa ngwana, ngwana ga a je sentle dikotla tse di siameng, go bo go na le dikgoreletsinyana dingwe. Mme se ke se ratang se gantsi ketle ke se bone go gongwe ke bašwa ba e leng gore ba bathoki ba ba emeng e le borre bo papa ba ba siameng fela e le gore o nna ka ngwana wa gago ka ngwanako tsotlhe, ke gore ngwana mo go ene fela mme ga a bereke ga a dire sepe o nna mo lapeng fela ka lebaka la letlhokego la tiro le le kwa godimo. Ba gaetse nako nngwe ga o bona batho ba sa bereke jaana e le bašwa tshwanetse re nne re gokotsa mogoko a kgale mo go bone gobane ga ke ba buelele, ke bua nnete fela gore ga tse la Namibia le na le letlhokego la ditiro le le kwa godimo thata. Dipalopalo di supa gore ko godimo ke ka bona ke ka moo moreetsi le mošwa o bonang gone gore taotono wa rona wa jaanong ke maikemisetso a gago a ntlha go lwantsha letlhokego la ditiro ka diporojeke tse dintsintsi tse ke tswang go bua ka tsone tsa e le gore di ama bašwa. Ke gone gompieno kwa ya le go madi a ntshitsweng a segetso thoko la gore a lebeletse dikgwebo le diporojeke tse e le gore ke tsa bašwa fela le tsa metshameko gobane o batla go ntsha kgang ya teng ya go letlhokego la ditiro, letlhokego la matshelo a ko tlhase mo gareng ga bašwa. Jaanong ke yone e le gore ke dumela gona gore e tla re siamela, e tla re siamela. Mme jaaka ke bua kere nako ngwe wa go ikala rre kapa mme o le gore ke o sa bereke o senang sepela mme a rata ngwana wa gago, ke ka ngwe ke ratang go bua jalo kere tlhokomelo ya ngwana ga se dithoto ga se madi fela, madi a le mo teng. Mme re ntshitse mogopolo mo go ruteng bašwa ba rona gore ha re bua ka support ya ngwana re bua o le teng ka sebele, ga e bue ka madi pele e bua ka wena o le motho ka sebele, o le teng mo botshelong jwa ngwana wa gago. Madi a tla sa ba latela jalo lehale ga o kgonang teng. Mme ke gore e le mošwa gompieno ga o reditse lenaneo le, ga o ka nna rre kapa mme yo mo botshelong jwa ngwana wa gago, ngwana ga nke tla ikutlwa gore o tlhoka kapa o latlhegile kapa wa tlhoka fela o ka nna mo botshelong jwa gago gobane seo se segolo sa gompieno tsa botshelo jwa gompieno go batla kitso le tlhaloganyo e soba e tagologilweng botshelo jwa gompieno. Yana ga ke bue ka go tago ga kgale ke bua tlhaloganyo e le gore ga ena sekgoreletsi sa maikutlo le kakanyo tse di balabalang tsa gore papa o kae mama o kae ka ntlha nne ke sena se papa yo kana jalo le jalo, ke gore ngwana ipotsa gore go nna jang go nna le re le.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

apaya fa e sale mo dingwageng tse pedi tse di fetileng. Baagi fa ba bua le NBC News ba ne ba ngongoregela gore ba ikutla ba sa babalesega, segolo jang bomme le bana. Ba supa fa ba tshwanelwa ke go tsamaya sekgele se seleele letsatsi le letsatsi go ya go rwalela dikgong. Ba bolela gore paka eno ya mariga a betsang a tsenelela e dirile gore seemo sa bone sa go tlhoka motlakase se nne maswe le go feta, ka ebile ba nna mo mantlong a disanke a nang le serameng se se bogale. Mele ga lemueledi wa masepala Monica Imene fa a kgela ka ga kgang eno o ne a kopa gore baagi ba nne pelotelele. A bolela gore projeke eno e diriwa ka dikgato. O bolela gore metsi le mesima e gelelang metsi a leswe di setse di tlhomilwe koo, mme motlakase o tla tsenngwa fa lefapha la tlhabololo ya metsesetoropo le metseselegae le sena go ithulaganya sentle. Fa re tlhodimela tsa mafatshe a sele, lekgotla la ditshwanelo tsa setho la UN le dumelane le mono o kgalang kgokgontsho e ntseng e oketsega e diriwang ke sesole sa Rapid Support Forces kwa Al Obeid kwa Sudan, mme ebile le batla gore go potlakelwe go dira ditlhotlhomiso mabapi le seno. Britain e leng yone e neng ya ntsha mono ono le mafatshe a mangwe a le mmalwa e ne ya tlhagisa ka ga bosetlhogo jo bogolo jo bo diriwang ke RSF kwa ditoropong tse dikgolo tsa Sudan. E re ditlhaselo tseo di tshwana le tse di diragetseng ka nako e setlhopha seo se neng se thopa motse wa Alfasha kwa North Darfur ngogola. Mookamedi wa ditshwanelo tsa setho wa lekgotla la ditšhaba kopano Volker Turk o ne a tlhagisa ka labotlhano gore go na le matlhotlhapelo a diragalang kwa Al Obeid, ebile a supa gore ofisi ya gagwe e ne ya itemogela gore go na le mekgwa e maswe ya go bolaya batho ka tsela e setlhogo le go ba tsaya ka dikgoka, go ba tlhokofatsa le go ba betelela. Ke maloba fale fa RSF e ne e ganetsa dikgang tseno tse e latofatswang ka tsone e re ke dipego tse di tlhamilweng ke bobaba ba yone go ba lebisa melato e seng ka fa tota e seng yone. Fa re di konela kgang ya bofelo ya tsa mafatshe a sele ya re, baeteledipele ba bodirela puso ba re mo letsatsing leno go le ga nna le dintwa kwa kgolegelong ya Sri Lanka tse di neng tsa baka dintsho tsa batho ba le 23 go akaretsa le badisa magolegwa ba le bane tse ebile di neng tsa baka dikgobalo tsa batho ba ba fetang lekgolo. Mapodisa a boletse gore batho ba ba gobetseng ba ne ba isiwa kwa sepateleng ka bonako kwa bokone jwa motsemogolo wa Colombo morago ga gore go nne le dikgotlang bosigo jotlhe fa gare ga magolegwa a igongwana tsa ditagi kwa kgolegelong e kgolo ya Sri Lanka. Baeteripele ba bodirela puso ba boletse gore ntwa eo e simolotse maabane maitsiboa kwa kgolegelong ya Negombo e nang le magolegwa a le diketekete. Boididi jwa masika bagolegwa bo ne jwa kokwana kwa ntle ga kgolegelo gompieno, mme sesole sa difofane se ne sa romelela di-drone le di-helicoptera go ya go disa lefelo leo. Wetsodi ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane. Re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa mo Phirimaneng le dikgang ka botlalo.

Jebuje se itsara so re buile gape re buile gape re buile gape re metso tso fela ile le subele bongwe go tsora go nyago ya bone re buile gape se boa boane stationing sa go sa mo chawa chela tiwa ya safa wa ga boko pa na le skepe sa ga noa de submarine o po tam shimane jaba go tsore jalo go akona go nyele ya botlhano a jaaka gale re le gone fa re ja mo nut nut nut nut ai ke bo supulu go tati.

Project YSFM ke re lebe ditiragalo tsa rona tsa sepodisi go begwa ka ditiragalo tse malwa tsa go thubelwa mo matlong le tsa bogodu tse e leng gore di le da begwa jalo kwa Ojomise Hojas mafelo a beke a tswang go ka feta ka dilwana tsa boleng jwanamebia di le dikete tse lesome le melalo a le mongwe yo e le gore o ile a tshwarwa jaanong go ya ka pego ya mafelo a beke a sepodisi ko Ojo go ile ga thubela motlong ka maiteko a go ka utswa tiragalo yana e diragala jalo ke kwa Wenger Club Lodge ko e leng gore babelaelwa ba ile ba tsena jalo ka go thuba le tlhaba phefo le go ka utswa jalo digaga tsa boleng ke ya dollara tsa Namibia di le dikete tse 40 ba re go ile ga bonwa jalo one item e le gore ile ya utswiwa ga gona puo tshwereng ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse.

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Kidal le go bolaya tona wa Mali wa Sesolem. Setlhopha sa FLA sare se na le taolo mo toropong ya Anefis e le lefelo le le botlhokwa thata mo

Sa Mali ba ba neng ba tswa ko kampeng eo go ya ko Gao kwa borwa bana ba bidiwa go menoga morago jaaka ba sena go utlwa fa tlhaselo e diragetse ko kampeng e ba neng ba tswa ko go yone. E sale go tlhagela menolopuso ko Mali ka ngwaga wa 2020 le 2021, mme ga jaana lefatshe leo le busiwa ke sesole. Mokgatlo ko Kenya wa re o tla dirisa ditlhare tsa bamboo gore e nne tsone tse di tla dirisiwang go ka dira dikolotsana kana di-wheelchair tsa bana ba ba nang le bogole, ka e le mokgwa o sesolo gape o kgona go ka dirwa ka bonako. Ba ba dirang dikolotsana tseo ba re setlhare sa bamboo se kgona go ka bonwa selegae gape se se motlhofu, gape e le gone mokgwa o ba bonang gore ba kgona go ka dirisa sengwe le sengwe selegae go tlhomamisa gore dikolotsana tseo kana di-wheelchair di dirwe mo gae ka go felela. Projeke eo e eteletswe pele ke Data 90 Kids, mme mmogo e tlabe tla tshwaraganela botsipa jo bo nang le go ka dira dikoloi tseo le ba bangwe ba ba tlhokang. Ba Mobility Expert le ba bangwe ba Bethany Kids Kenya, Joseph Kompe, o tlhalositse gore mogopolo o wana wa tsalwa ka gore go ne go tlhaela dikolotsana kana di-wheelchair tse gantsi thata di ne di rekwa go tswa ko mahatseng a sele, mme di tseelo baka go goroga kana gongwe fa di goroga le gone e be le gore ga di kgone go ka dirisiwa ke bana go ya ka ditlhokego tsa bone. Mogaetso go etsa dikgang a retse gape ditlhogo. Namibia o ikemiseditse go ka simolodisa le go tlhoma madirelo a go dira di-battery tsa lithium. Tona kgolo kopa gore go na le tshwaragano e e tiileng gareng ga puso le madirelo a private. Uganda o laotse kanamo ya bolwetse jwa Ebola kgwedi tse pedi fela bo sena go ka lemogiwa. Mogaetso sana ke bokhutlo ya kgaso ya dikgang, solo fela go ka amogela tse dingwe gape ka moso.

Tumela mokgaitso ke a go amogela mo phirimaneng ya letsatsi la mantaga na ke bidi FK utsele re kopana jaana mo kgweding eno ya Phukwi e tlhola malatsi a le marataro mo thulaganyo ya rona ya tsa sešweng e le tsa tsele le tsele. Mo phirimana gompieno mokgaitso ke go baakanya ditse tse di latelang ke tlabe ke kopana le go buisana le Rre Jacob Mokomele yo o tla re itseseng ka ga thulaganyo ya bokopano jwa ra Mokomele ke a kopa ko Cape Mansfield mo kgweding ya Lwetse e le malatsi a le 25. E ngwaga mogaetso ke kopane le go buisana le kgotsana molapise dikgang tsa moatlhakanelo mogaetso tse e le gore di sa hele mme e le dikgang tse e le gore ba leka go ka mekamekana le tsone e le ba Land Board le go tlhalosa gore metse ga e gola gote yane nna setoropo jalo jalo mme jaanong gologong go diragala mogaetso e kwa re gongwe ga gone le merero pele go itse gore nyaa wena regional council go raya gore molelwana gago ke go tswa ga go tsena ga ke lokwalo hela lokwalo gore nyaa wena bogosi jaano ga o tlhole o na le tetla ya go abamo ka gore motse wa boketekete jaanong o godile kana o nna toropo kana o nna motsesetoropo lo di tshwana letse jaanong ke tsone dikgang tse le gore Land Board e kopana le tsone nako le nako go di rera le go di rwalela ditlhako. Jaanong mogaetso dilo di dirwa ka makwalo, di dirwa ka makwalo go raya gore le ga e le bone ba baka ba rongwe go te tsamayang le go thaya melelwane ke tsaya gore ga o goroga mo ga batho o tsena ka bogosi ee o ipolela gore nyaya ke tshwana bo mang-mang he tswa kae he ketse selo ke se boketekete ehe ee lo amogelesega kgamo lo amogelesega ka teng ee lo bo lo tswelela jaanong lo a dira tiro ya rona jaanong gantsi thata badiri ba di-office tsa gagoromente ba goroga hela ba tsena ko metseng kwa ba ela se ba se elang batho ba tsamaya gongwe ba tla batla go dira tsone melelwane ya bone ye ba romelela di-drone tsone tsa bone tse di rongwang tse di ya kolo a ping kwa batho ba bona dilo ala di goga mo lohaumo mme bano ba sa tlhaloganya gore gate dilo tse ke eng tse ee e re ka sebakanyana bele gore nyaa ba tsamaile jaanong ba ga itse gore a gore dilo tse ene kelotlhoko mo go tsone re ne kelotlhoko goromente gone ke a itse gore gantsi thata o laela bone badiri ba ga goromente gore ba ga itse e re halo ya ko magaeng kwa lo ya ka tiro tsenang ka boeteledipele tsenang ka bogosi tsenang ka ofisa mokhanselara lo di tshwaneletse ka gore ofisa mokhanselara ga itse ga ke re o tla bolelela bogosi mo kgaolong gore hela ba ga itse kana lo tla etelwa ke ba lefapha la gore leng ipaakanyeng ithulaganyeng losologele batho mme le gone batho ba tla gala ka tshoganetso le gone ke dikgang dingwe tse e le goreng ya me ga di ne sentle.

tso me jaanong kgotsa na molapisi ke no tla hetang ke tse ke bua le ene ke yalo a tlhalo ka dikgang tse tsa lene bottom ga etso le melelwane di-boundaries ya ka go bua ka sekgowa gore me metse ha e tlhabologa go te jaanong e nna setoropo melelwane e helela ntse e le kgang ya moruthuta ka gore bogosi jaanong ga bo tlhole bona le tetla gore bontshe bo abele batho mo batho ba ikopela ala ditsha tsa go aga magae e ga se botlhe ba ba batlang ditsha tsa masimo kana gongwe tsa go rua jalo jalo mme hela go botlhoko go lemoga gore e re yaano ha o re kopa setshala sa go aga e bile gore yaanong o tewa gore nyaa ga go kgonagale e jaana akanya ngwana wa legae o re o ikopela setsha go tega go kgonagale yaanong gate o go aga kae gate go kopa setsha kae yaanong dilo tse le tsone ke tsone tse di batlang gore magosi a rona ba leke go ka di emela ka dinao ba tlhoga le tota ba leke go ka bona ditlhaloso tse di tlhokafalang e nngwe ga mogaetso re tla wetsa jalo le Chief Inspector Morwe yo o tla re neelang pego ya sepodisi mo kgaolong ya Omaheke ditiragalo tse e le gore le mo bekeng mogaetso be le gore ba sepodisi mo Omaheke bana ba kopana le tsone mme fela mogaetso ko masimologong go raya gore ke go tlisetse kgosana mo lapise mme pele ke tsena ka fa meparakeng.

0: tsona gore hela kana go lokomokala kwa bagolo ba rona ba tswa teng batho ba ikgapetse mo montsi ba terateletse mme jaanong ga e le gore diterata di ka gokodiwa go ka nna le diphatla gore le bone gongwe ba ka boela ko magaeng jaanong batswana ka ke batho ba mokala ke ba hukusi ke ba plasana le kgori otlhe gone jaana a motho ka nna le tshepo gore mme e tla re ga tshwetso e e busediwa ko morago ga gare ga mokala hukusi polasana le metsi e batswana ba tla boa gape ba nna le tshono ya gore bogosi e nne ke yone ke o bo laolang mmu le go ba abela gore ba boele ko maruping a batsadi ba bone
1: ee ke gone jalogara mmu ke wa molao bogosi jone ke jo bo lebeleletseng molao mmuo jaanong ga dikgang tse di a go tsena tseo gore jaanong diterata tseo di a tswang o bua le kgosi o bua le kgosi kgotsana o bua le kgosi ya maherero kgotsana o bua le kgosi ya barwa kgotsana ya bakgalagadi kgotsana ya batswana ke dikgosi tse nne tse di laolang ko mmungowa tse di nang le dinadi mo mmungowa go raya gore ga o kgatlheletse latse o le batla kong o tshimolola gone ya baagileng ga o batla go agang gone ya o ra kgotsi gore ke batla mmole a go na le mathata morai morai ganka ka go bolooreng ya ganka ka go kry-e mmuwa ga e le gore ba gana goa go tla gore wena o eme ka dinao o leke go tsela dikgato pele gore batho ba nkgane naga le ra ke gore ba nkganene nae
0: right gone go tsena mo kganye wa gara hala yone o e buang eo e botlhokwa thata ka gore ga ke re batsadi ba rotloetsa bana ba bone le ngena lo le baeteledipele rotloetsa bašwa ba ba ko meberekong gore e la bagaetso e ne re ga lo theogela loaga ko gae batswana ba batla go aga ko metseng ya bone ga batla nya emang pele nya go santse go na le kgang le land bottle regional council ba bangwe ba rekile dimateriale di eme di senyegile ke ra gore golo mo go ama jang batswana ka gore merage e mengwe yone gala ga ba batla go aga ba aga gala ba tswelela ga ba kgorelediwe ke sepe
1: mme jaanong ga kere jaana ga o lebile jaana ke tsone dikgang tse dingwe tsetsamaedi ya di-investigation mo teng o tlwa go te ba lwa kwa gore ke leng botho tshwantsha tsene tshwantsha go dia investigation a go dia ditlhobo a tshwena go tsenya ditlhatlhobo tsa gagwe e bona gore nya yo gamante o tlile go tsenala ka masetang le gone ga e lebile golo ga gona ruri gore motho o ka tsena ka gonne batho ba ba gatelesegang nako nngwe ke gore land bottle ene ke no tshwantsa a tla go itshebela fela a tla go sheba seemo gore nnete boammaaruri motho wa nka ka nne ga molaotheo one ware ga wena o sa ikwadise o sekoba wa tla gore ya motho o ga e gata ka yoo ganka ga ona puo ga o sa ikwadisang bogolosegolo ga o lebile mo mafelong a aminos morafi wa baherer ga ba ikwadisa bokete ga ba kwadisa mo wa bone ke bone gantsi ba ba ganetsang batho gore aa ganka ka o tle go agaga mme jaanong ga tshwana e le baleng boto kgotsana e romeletse ba bogosi ba itse gore ga o sa ikwadise ga ona puo mo pitsong eoa
0: right
1: ee goa go bua gala ba ba nnang le ba ba ikwadisitseng ga le o sa ikwadisa lotlhe go raya gore le go tewa gote motho o a ikwadisa jaanong le ngena emang le go ikwadisa
0: era
1: kana morai wa maarere o santse gana mmolo wa 50 hectara ole ga ke re bone ba batla go segale a tshelotlhe
0: right
1: ee mo go mme jaanong ke gone ya molao ore mmolo ka o tlhakanena lotlhe gore heje mmotlho ka selekane ke a bona o dirile 50 hectara wa gago wa poo le masimo le go thibela mo teng
0: era
1: mme mmu o mongwe seo ja gotlhe
0: era jaanong re ala bogele go etsa kgangye jaanong a he lebe mokala motse wa gaetso kwa batswana ba tlhologang teng gore ba le bantsi ba kopile e sa le tota ka nako ya ga moswi kgosikgosi mang a moya ga gore ba le ka kagiso bangwe e sa le ba emenyana malo eme pele eme pele ba na le dijarata tse di itsegeng mme ga gona mathata a gore o kgoreletsa o mongwe mme a le yone kganye ya gore emang pele ba gaetso kganye e santse he baakanya mogate mokala jana gate o tsene mo toropong

0: gore rile malobanyana mo dikgweding tse di hetileng wa re tlhagisa gore o tshwaragane le go rulaganyetsa bagaetso ba ba batlang go tla kwano go tla go lekola le go kopana le ba bangwe. Motho ono ka batla go itse gore mo nako ya gompieno di tsamatsamaga kae dithulaganyo, right?
1: Botlhe le batharo botlhe le ba seromamoya le botlhe ba ra ke a kopa ba gaitsho. Ke ne ke kile ka reka ke itha ke re ke ngwe go tlola kana ka tsenya mo radiong gore go na le batho ba e leng gore ba tlatla ka gano ba e leng gore re tlile go kopana re kgona gore re kopane re itsane re le ba ra mokomele re le ba ra ke a kopa,
0: right?
1: Ee, jaanong re rulagantse batlharo erile ka kgwedi e ya maloba e ne e heta e ya kgwedi e ne e heta ya maloba e ebe le gore ba komiti ya ko gae ka ko South Africa bana ba le mono ba tlile go lebelela gore ne re tsamaya ga kae re dira eng re elela ga kae and ba tla itla ba bona kae maroko
0: ba tla go lo lekola.
1: Erra, so re tlile ra itse ra ba amogela ra ba ra go baketsa gore no boroko re bo bone ga ba tlatlang go robala gone le ga re ta itse re apela gone re setse re rulaganye dilo tse dintsing jaaka tseo. Jaanong mo bekeng yone e ne e heta e ka lwa botlhano ra be re ya gone ko ga re kopileng borotho mo New Center. Ke be re tsamaya re ago ke ya go kwadisa gone gore ne aa batho ba ipankanya ka kwa ba batlagala gore ne ba neelwe date ya bone gore no ba ka ba itse gore ba ipankanya ka tsela e ntseng jang and ba tla gore batho ba kgone ba bangwe ba ba berekang ba kgone go ya go ikopa le ko memereko,
0: right?
1: Erra, ma yaanong re ile ra di rulaganya dilo tseoa yaanong ra be re ile re kwadisa bangwe ba re neela date ya di-25 September. Di-25 September re tabe le gore ba rotlhe re kopane mo Keetmanshoop mo New Center.
0: Erra,
1: so boroko bo gone bo bontsintsi hela ga gona bothata bope jwa boroko. Jaanong re laleletsa ba bangwe ba mo Namibia.

0: kopana le rona
1: era
0: ba khona go itse gore ne mo khotleng ya ramokomele re boma
1: jaano ra itse gongwe ga o e bua jalo re mokomele o belegwele bomang gore ba bangwe le bone ba utlwa ba re o go raya gore le nna ke a bidiwa kwa ka gore jaano ga o re mokomele fela go raya gore jaanong ba bangwe ba emela ko morago kana gongwe ga o bitsa kgotla ore ke a kopa ee gong gong jaanong mongwe le mongwe o tla atumela
0: nka itlhalosa rra nka itlhalosa rre o tsile nna ke le mokomele ke meikentse jaana ke mora o bositse mme o busitse ke mora ntwaeng ntwaeng ke mora ke a kopa ke a kopa ke mora mokomele ra ukwala kgosi
1: era
0: batho ba ke ba training ke ba tharo ke ba gorutse
1: right
0: ke ba tharo ke ba gorutse
1: mme ga o tshware gore ba mokomele bo mogolo le bo monawe ke bo mang
0: ora right
1: era
0: era ka ha gore ramogolo motsala re ramogolo ntwaeng o na ana le metse le mebedi ntlo e tona le ntlo e nyenyane jaanong mo ntlong nyenyenye e tona ke tshimololo ga ona mo ntlong e tona o ile a nna le bana le basimane ba le bararo wa ntlha e ne e le lehuku ga bo go tla go tsena inele ga bo go tla go tsena dihemo ke bana ba basimane bao o ne a na le bana ba le bararo ba ntlo e tona mo ntlong e nyenyane ga bo go tla go tsena ramasesane go tswa mo go ramasesane go bo go tla go tsena o bositse motsala nna go tswa mo go ene ga bo go tla go tsena tshegogatso ke ene wa go ate mo go bone le ko ntlong e nyenyane ba ne ba le bararo
1: right
0: ke ka ga ke tshwereng ka gone right
1: era
0: ee
1: go raya gore ka mantswe a mangwe wa re botlhe ba ba amanang le tshika ye wa re ba goroge
0: ba ba amanang le tshika ya ramokomele ya rra ke a kopa botlhe ba amana le rona ba amana le gore re kopane ba rotlhe ba na le kopano le bone bana gore re kgone ba itse ba na le seabe gore ba re rute ka ga ba bone ba itseng ka gone o ka itlhela e le gore ba utata a rona bone bo bautata lehuku ka gore monna ke se tsamayana ga rraitsho o ka itlhela e le gore motlho mongwe o na a na le ngwana o ba re sa ba itseng gong gongwe kae jaanong e be e le gore ke bone baoa ba le bona ba itlileng go itata gore a itse nna ke mora semama le ke mora semama ke mora semama go ya go tsena ga go lehuku bo wa go tsena ko go ke a kopa
1: era
0: ka gore ka bontsi go na le dikgotla di le tharo tse ke sa di tlhaloganyeng sentle ke kgotla ya ra ke a kopa ke kgotla ya ra totonyane ke kgotla ya ra khiba nkore wa bona kore ga o a se ke tlhaloganye sentle mare ga o tla o botsa gale le gale batla ba itata gore ke boma ba go helela e le batho ba tswa ko go ya kopa jaanong ke sone seo seo se re se latedisang gore re kgone go itse gore tota-tota re tswa kae and-e tota-tota kgotla tse tharotse a e ka kgona le batho e le bana ba moba le moela ba kgaoganye kongkong ga le ga ke itse
1: era
0: ee ke se re se latedisang seo righ
1: ke ne ke botsa gore ba aforika borwa erile ga ba go etetse a bana ba itumela le go na le tsholelo ya gore e tla re ga ba goroga batle go itlhela morai
0: righo ba ile ba itumela thata ba itumela thata ka gore ke ile ka ba bolela kare nna ke le ka gano ka gaga ke nosi ka gore ko godimo kwa ko norte kwa go na le batharo ba bangwe le ga re se re kopane le bone mme re na le bone jaanong ga le bone ba ka kgona gore ba tla tla go kopana le rona re tla lemoga thata mare bana ba itumela gana go menagane thata gore go botoka e kabe le gore ba rotlhe re kopane gore re kgone go itsane and-e go itsane go tloga jaanong ga go tsena ka mosole ka moso mongwe ka gore lona o ga lona nko
1: jaanong o na le motho ka wa gara e le gore ke gore o mo atumela fela o motho a re fela o mo bee mo lekgetheng la gago remokala batho mo tlogetse kae
0: remokala batho ompotsa potho e ntle thata re re botsile
1: era
0: remokala batho re mmogo mo kitmane mare ga re kopane ka mabaka.

0: wa ukwa
1: ja no ha so ke mo la khile mo tshowe ke ntse ke mo gopotse ja no re mo ka batho fikile ra nna ra dula le ene ra dula ke mo etetsana pela gagwe le ene a itla ipulela ka ho ipulelang ka gone e le mo ke yakong
0: era
1: ja no a ipulela ba rulaganya sentle ra re bona dikgotla tse e leng gore leng di le gone go jaanong ga se gore ke motho ya gore ke molatlhile ga ka molatlhalatlha ke ntse ke na le ene and ebile ke ene motho ebile ke mo tlhokang thata bantu
0: right
1: erra ala gore ke tla tshwanna ala gore mo matsatsing yaka ke pitsagane ke be ke tshimolola ke kopanya le ene gale le gale ke ala ka gore re diwa ke mabaka o kotoropo nna ke mo dipolasing mo merakeng
0: erra
1: ee mara ga se gore go reela gore ga re ka ke ra kopana re ka tshwanela gore
0: ke jalo
1: erra
0: nyame raitso ke a lebogare ka ne re go lekola jalo nako ga e tla ya atumela gore morahe o utlwe ba gaetso ba utlwe molaetsa ba ithulaganye ba goroge
1: o re o tsile ke itumela le go menagane ebile ke itumela thata gore ke be ke kopane le wena o nkgakolotse gore yaanong ke phete kgone go bua le matatse a leboga go menagane rra ke tshwanetse ke go kopana le wena rri ke go baya mo tseleng a nne sa fikele ntle rri.

João Neves le Vitinha ke ba tlhopa sa PSG ko fora. Neto ke wa Chelsea. Bruno Fernandes ke wa Manchester United. Cristiano Ronaldo le João Felix ke ba kulige yena ya ma Arapa kwa mogaetso kwa. Ko Saudi Arabia kwa sa ke ko Saudi Arabia kwa. Ke bone ba ile gore ba tla ba emela jalo Portugal ba simulula motshameko. The first 11 ka putsana mo khase ke behela jalo me ke botumela ta go bona gore ditlhopha jana di golegile João Felix mo khaetso ke mo tsama kwa Portugal o kwa tloba sena sa Al Nassr Nassr ene jalo le Cristiano Ronaldo ke ja ka batla ba ba golegile jalo Portugal mo khaetso ka tsano le ba ile gore ke ba Spain. Spain mo khaetso gona le Unai Simon, gona le Petro Porro wa Hotspurs, Kubazi wa Barcelona, gona le Cucurella wa Real Madrid, gona le Pedri wa Barcelona, Rodrigo Capitaini wa Man City, Lamine Yamal Barcelona, Olmo Barcelona, Baena Atletico Madrid. Mkhayetso ba eme gong jalo ke ba ke botsa ke bala gore ba tla ba simulla the first 11 mokatisi wa Portugal ke wa lotsola Spain Martinez putso ke gore ya go bereka jang mokatisi wa Spain ke wa Spain de la Fonte ya no putso ke gore ya no go eme jang ga ha ke bona jana ga go setlhopha sepe se se na le batshameki ba ba mo kgobalo mo gaetso mme maina mantsi ha e le gore diphetogo di ka dirwa batshameki jaaka bo Semedo ba gone motshameki jaaka wa Man U Dalot o gone Insacio o gone Nunes o gone le Samu Costa ba gone. Ha o lebile ka go Spain mo gaetso Garcia o gone wa Barcelona ba bidi bara Garcia ba gone Xavi o gone Merino o gone wa Arsenal Pino o gone wa Crystal Palace mo gaetso le Raya ke mshala dino le Torres wa Barcelona ba gone mo gaetso bo go jalo le Felix Ruiz wa PSG ba gone mo gaetso e tla be le sempete ke go fete mo phirimana ya gompieno wena o di beile mo go mang dinno gore ke mang yo o tla regelang ke mo yo ka tswa a phuthaphutha a le ba ko gae maabane Brazil e letse iphuthaphuthile merwalejana ya bone ba itseta ba ba boela ko Brazil ko motsemogolo Brazil hela jalo mo gaetso ba amogela ba yeng Mexico ba tse ba kgotlhile thupa ya tse tharo go tse pedi kgatlhano le England ba re bring it home ke ba England mo gaetso maabane tse le selelo le phuranyo ya meno ha Mexico bana ba latlhegelwa ka tota ebile e ne le ba amogela baeng ba ipotsa gore hetswa jang mo kgaisanong ena mo gaetso ke kgwele ya dinao ga ena therefore jaakana bua moswi Tshepo Manyapelo mo gaetso a moagwe o robala ka kagiso go ntse jalo mo gaetso ke iphirimana ya gompieno e tlabe le thulathule.